ya hun sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richemo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se hani owure ya jiji o se obetu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amuji bi atia no enye sa mamu ha mrs sahana chesem ni se emri bi na yesu richemo any friend for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye we hi amu bu ani se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye and I yesu tin ni sa odi ka won ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa mamu mesia hwa no hu na de amno mu hwa hey ade a chisu mpo

young Honson Cheney. Yafunu a emuatuna ebue. On yang kopong ammo a bani bi atu nasu se siya. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. A kwentu opunu no ebue. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A ubano ongu wate. Mese unni ano. Obet nasi. Mese o yirinu bet nasi ukunu ongu. Ah, bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni fra for me no bi ba ni cheno. Amutsi amuse ahu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi ayewe yi. Amu bu an se ha ni owure. Ya jiji o se u betu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi ka won ani chire won se. Sani amuji di ati ano. Enya saha mamu. Ha, miti saha na chesem ni se. Emri bi na yesu richemo. Eni fra for me no bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi ka omwe ni chire won se. Ha. Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha mamu. Misi ya hwa no huna dia. Amunumu hwa. Hey adia chisumpo.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be bad in cheno obutse obuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei obo bua ne se ha ni owure.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya lu izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chekuto.

makoma mu mene me sama koma no so nya betra mu a ni anya na asen wo be sesa no a me pasa me mane so me pasa me mane jowai ba ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to me bi ni odi ase a sa to me yesu ma jan kanani mu sa to me yesu ma jan pani chefo sa wo tia nyume na tekre wa bi koswa yesu kristo wa gbe ja e wa nyume mo to me ni pani chefo